0: is Urgent FM.
1: Pamukuchini ilolo. Ndimona kuda lolo. Yami. Auntu o bala o tini que no pitinho das tristinhas das bananas. Ziba kuti ndimalapo. Ani ndakatongo bona hulu. Ndongo kukwenza. Mishu zhinji nji tumbulolo. Iko kuti kandile pandile pandile akukonga. Ah, kola kuzda uto ubudo kwenzimu kwa kakuzi njindi njindi. Yeah, ndende yungu na uti neva na kama. Mbago ni uudu kwenzimu machilo. Weza yungu ya wako gane umachilo kwa.